0: prayer. You are a Christian if you believe that in your heart and in your mind. And it says in the Bible, with the mouth, confession is made unto Jesus Christ. Be sincere in your words. As we sit behind these microphones and proclaim the Word of God, we're asking you to open your hearts and your minds and consider having Jesus come in and be the Lord of your life. And with that, Pastor Omni, I'll give it back the howdy-do's and the...
1: Well, mga igal, mga igsoon, wala natin igo nga oras, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o pagsubaybay sa itong programa diri sa The Anchor Radio, The Gospel Hour.
0: Amen.
1: Kalipay na mo nga ang inyong pag-uban ka na mo karon, no? Nga diin nakapaminaw mo sa importanteng katudlo-anan gikan sa Biblia. Before we end our program tonight, I just want to mention someone sa mga listeners nato, no? Two of our members, no? Si Sister Rachel watching, no? Sa ato ang programa karon, and also Brother Ariel is watching and listening. Salamat sa uban nga mga nakapaminaw sa atong programa, na just only diri sa ato ang Facebook Live, but also sa app, and also sa ato ang mga radio stations. Mm-hmm. Mga igalo, mga igsoon, salamat kayo, and I hope, no, to see you, kita-kita ta next week, no, diri sa ato ang programa The Gospel Hour sa Anchor Radio 105.9 FM.
0: Amen.
1: As we close our program tonight, no, magbiya miog awit nag-uluhan, because He lives. Salamat.
0: Amen.
1: Kayo sa tanan. Salamat, Brother Tracy, kauban nato karon pod, Brother Dennis.
0: Mm-hmm.
1: And also salamat sa tong tinudog buhi nga Dios. Mayong gabi sa tanan.